0: o enipa bi so emo no so keka ne ho se ene na omuntutum rika no mo kwohwei na o se enipa a wonken emu mienu eye ma ena ba akoye be ma a se enipa mi enso muso mumfie no eye be se aduenu ba akokosi aduenu num 21 ekosi 25 years ono nyamfo ando chere se eno so nti sa ema ye free mo no omu mienu bomri so ha ena omu free wo se bra wo ti asemi ono so tumrika ko municipal chief executive MCU ho kwa bwona manie, emu omu kika omu kwa perfidia yedi tutu from back ho ibi, sanko omu kwa kwa shena enye akotuwa mnanae yi nipano sebi yosu omu tiasi, anayemu no edye fra minemu ho, na enzo omu kwa yeno, na efidia yedi tutu from emu ntuma sase back ho no, na asayi, enti omu sa tutu mrikasa enye, ankwa mkwebidie, enu omu kwa kwa pe, na bro omu kwa nye enu nubedri yeno, na kwa mana nkasadi eskavete biya kwa ho, ako tutu krama chese, nipami ensane muno omu yidye fra minemu epi ento se bese enyumre no nsiampa mu kosi no nso enyumre o ansankra na emu no wo mutinya yi e de free amananim na omu free ho no omde akopie mu omachire se yempe baabi nkra emu no na akire yahwa de cropot ye course ntia wo mu e free mu wo se de omukoye ye kompotem ho a one man mine ne ye free no na je se nipa ba ko mienu pa omu akwa oso omu wa afidie bi omde two form amana kotintinti no manka se rem galamse ni bi no mu pe befaswa ometimi enye sikade free e form ho ene se we no akwa kofa arehusem se ya beyo enu nsu nti wose ade ne ya ade ya titi papa papa papa omdwune ho ana chese akwa kwoye den enti se se ade nipa na mu ne de wose akwa kopiem e wo mochre na omoye nsuseye ehse de beya arehusem se bi intense bim enam se na nsen enkofo ta kan si nsu ototo foma ye mre amana no so ta bubupa ene se se anso de wose emabuno ni titiru, enu wamo ya saadi ena ebua, wamo nso ene je wamo kwa every one semin.
1: I'm the Friday, no, na, sa, incense, is here, Friday, na, sisi, no, investigation, guswa, koso, midin, the honorable Ando, assembly member for Zungu Esro, Zungu Esro. The bobe for something, na, minya, ako, from, Bomeso area, ho. Na, bebia, issue, nisi, eno, di, nanka, ye, santre, so, which is, Udumasi, that, insu, ene, chwem, temu, insu, ene, chwem, temu, and, sisa, oba, insu, ene, nim, seya, na, sa, wo, Bomeso, ukone, chiseya, na, wo, santre, so, which is, Udumasi, yes, na, beko, kodru se no na nyankopon adom no much na body no abra ye kokodru ho enti ye koye no so no na se omo soso aye nya media body sna aye nya media e ma mi no na be ma bako na wo ya omo age na be range between be at 21 to 26 aha be range between that you know 21 to 26 thereof though I'm not a magician but I'm just guess say wo obi ato na se we di wet me nya mfie be se ye no nya se enti age na be mani bua be between be at 21 to 26 or 27 there omo no se na pete no gugu omoso no me de na me ni ho didi be je ko ni hu se pete na egugu omoso na oya na an bia na omo omo a bia na omo es bibi e bia me nim sa anwe no mo sa de aba apo se bibi sa wa ni de me ntimi en confirm enti o se adie bi te se se wo wasi uko wasi bia wasi bia sa unso mo e bia mo de fro ka no mo ka no ya ibi sa ne kuta e bia omo a omo de e wosi sand no omo de wa omo wasi na e tu amna kakra akra kakra enti emse esro no eye loose ene ke norma galamse ya yeno efomia kobia kombo cage ya shim benam sana cage e shim nchino ese esro na eye loose na se ejuri bafo enti ejuri ebegu omusu asem se ye no ehona ye ko mu bia ye di
0: onwa nyamfo Isaac te ando ene ne ekoti ye
2: ye kwa asinafo south mensin ni emu ewa afomantam no emu na akwan ahodo ho meche de kokuron kumam ni mfuom ene idwa ahodo no empanifo ese wo mo eba be hyase yi yisa akwan ni na se ne beya ebe bu akuafo no mo no bae no enka nwuram na empro na ensei esanse World Bank no apeno so ama Ghana $500 million wa mo edebe ye sakwa yi na ya tudin potoka samse Ghana Market Access and Connectivity Project eno ye jume debi wa mo babe ye na nkron kumema kwa yi ni adeno wa mo etimi SCC ne kuya yo afan ntu mapa efra na jume debi wa mo manfono so e juma aye kakra na so afo so enu ya ni agwekocha so nukro ya esanye mna shebe jwe ni uwe sunafo ono nyanfo Eriko Poku ena e kasa wotre mse sa oshe sunafo sa watimensi ni mua eba ni kuya yo mo ya die si eshe National Best Cocoa Farmers Accra be ni papa bro won twe na enye bi won jom do makwan de won be ye e de amom pa no won ne nanan manhimfo no o manfo ho no kasa no e na wo kire kire nkura ho.